0: ngā koutou katoa. Ko te reo e haere ake nei no tūpare toa, no ngai tahu. Nei rā, ko te reo o Cyan Dawiri.
1: Matariki, matariki e arae. Kua tai mai te tauhou Māori. A matariki, nei rā te mihi ki a koutou katoa e areare mai o taringa, katira, ka umatau ki ngā āhuatanga o te wā, ngā waiata rōreka, o mua o nai hanei ki runga ia, a Te Awa Tō FM.